0: Oh, the way sitting. And did you say, baby, as 73?
1: Okay.
0: See, ya barn on back on the next Nancy, Ediano Barbaya. They won't be a problem if you.
1: Okay.
0: No, I won't mean.
1: And I
0: say, Sanny, and never boy, and I'm a young boy, I was here the day.
1: On the paper,
0: yet the boy nippon.
1: Okay.
0: Aha. And the America, a day out of soon, soon say. Your best, yea, mammy phone. Ya wo ya ri anke tin kiti bi wonu ma eboya na eti ma akra no so hume ese san oye fun ebi ni ye wo hin ebi ti se ya ye ya ri ko di ewu malaria eh very dangerous pa na ye mfa ya dwe nko ho ade bia mpanyimfo a she that na se e de mosquito net se ye nche free countries do say ni mpanyimfo ti ne sadie no to the sense of baby a onyema Oko apem fo clinic sadan na no. Ye be ma ba ku.
1: Okay.
0: Wo akra na akra ni di afi afi ne fa. Odi na ko weyin ni ase ma ba ku.
1: Ba ku. Okay.
0: Se fa ye den. Fa ma akra ni ye den. Ennem oni akra ni na na agbomu ba afi tuntun.
1: Yeah.
0: Enye ma bi ma ban di gu akwan mu a. Ye di eyi malaria bi kwa malaria anye nsa anya malaria mu anu. Ebi ba ma me no so a. Sa ha obi se ne tin de papa.
1: Yeah.
0: Ba ku ene se onye ma O ma na be dia dance wo eye page mi yimien sa tablet mi ensan bia wo ba pemfo clinic a wonya e bia free bo so mi numu ko no e ma wore
1: okay
0: e no na fe no dot ye fe bi dot direct observational therapy o no o re ni yanim yan fa ma won ko fi nkore
1: lo mu ni mi pa
0: ah e wo so re ni yanim ni nyina ne se enu so ye free a ban afa ho ka
1: yeah
0: ya de maware na bon ho ban efi malaria ho
1: okay
0: na ase ama mosquito net
1: okay
0: ye ni ni pa se nyo bi aso be dem ntin se mosquito repellent ni na bebre na ni so ti bon dodo na o be ya re beda woni malaria malaria ti ma nyen sensei malaria ti ma ponu malaria ti ma akwa na uyem yes ese de bi ha
1: okay
0: ntin bon se malaria sa malaria na aye ma me no se wa ampa ho yi no de nna nde malaria do de no ma na ebonu ni mi ntinti bi o ha de do ni ma ne so no ngofia o no
1: mhm
0: dan ba ku
1: bi se o kan e mi sire
0: ye eh o de ne se gu ni ti
1: mhm
0: o ko ye na ba de do ni ma no o cho no o ba de ba ku na hospital ho no nya o ko bi fi da ba ku ni wa no bi e ni na o twi no ba ne ba na wu woni ye
1: wow

0: Na mbacho udini kwa vio kasefri.
1: Mbacho ndi bema esa, nga sasi kipiku.
0: Mbacho ya mami yitiwa nipayi.
1: Mbacho mwaka anyesele mwa simbi. Na me majene se uye babu na wazi simbi ni papa, na kwa hospital. Na batati wa sebi ya, uem, na vya dhyania, kwa makwari mwaya deni. Na mreponye ya juma deni. Na se uu nidi. Na gro no doctor de ma na wo no ma jesus san so ni bia wo be wa na se sa wa fo ku no be tin dia ma o ba ti o ma se ni person bi sa ni
0: okay era se ya ma mi na se mo bi sa ni se o ko hospital ni mo ko hospital doctor ma wa dro wa no wa ma o so ejiti aduane we na akra no hunye di wa ni wa nye sa kind of sa ni ma ni nyina na jesus san so no bi nya ni wa chiri
2: okay me fa ya mama question no bi sai no se abof onyim wa ba hospital ya ma unuro nuro na ye num no obi a wo dia eye
0: yeah
2: en starting from anyen se na sha se ofa na boso me ba ko na kwesi so be wo no e wo nuro kitinkiti bi o hide do omoto so
0: okay
2: e friend folic acid
0: okay
2: en e bo ama nkura no omu ni padua ni enyi ni kama
0: okay yes,
2: eyi ni padua kwa ni baabiya se obenya birth defect bi no. Sa folic acid ni bo enye di no, enu 5cd.
0: Okay.
2: Oko pharmacy enu 5cd
0: kura. Okay.
2: Enne ebo amakura ni nyi ni develop kama.
0: Okay.
2: Enti wo na ya mouse enru na wanum no. E se o stand the chance se bi obetimi awo abofra se bi na where did them. E bi enene chikase no. How
0: would?
2: Yes. Into San Runa one on one into San Soba, quite the other. A few walk away near the two moja drosso. Say by a bema wire on level now, Cosro, obey the decamer. Not when ya a modding, a kitanian send rain, science and a bread womb at a ticker crab womb. Into San Runa one no moja drona or dashon, and a bema womb mojana a Cosro, because moja ne woman is all about a crown and nature. Who me no na wo fra na eche it is a one num sa iron drugs na e dia mona unti mi nya appetite so di be didi ama moja no aba and another cause of birth asphyxia e severe anemia because oxygen level no e wo form oxygen na se ma mi ni unya abofra ni nya bi no wan ka so di esenti akora no so e den o nya bi it is abofra ni bebe wo ye furu ma no home no wo form o ye better dada nti safo na omo wo severe anemia no omo abedi adanse se oba ma mmo gya no wo form pa o ye mani mmo gya ansa na oba wo awawo e bi se nyame ammo e betimi ahwere abofra no o se jini shante o se ya pe bi abonte na ye de support ma me na ye mmo gya no
0: okay
2: yes average so aba sa ni padua kwa no wo ni padua wati mu hu se ohun na msisi ohun so because I was say nyin sen ka won nyam dia se bi ka fro na moye ma waduro be se biribi e woni padua ni na oni abofra ni na eche na se se so abofra na be ka ho na ye bo sen ka ufa we ya e be boa ama wa ho den no watimi akita wanyin sen no ndi sa ni panda bi na ma ai se wa abre onye adwuma bi akwa wa abre because na ho den sen no
0: e
2: wo from
0: okay
2: intention san san ni pa na obenya ni bi na me dia ba bo ni
0: okay yeah, me sure but you would be be ka ho
3: me de ka kra be ka ho
0: yeah
3: o hun se ye kwa ye be no madam na kan se e wo se o ye adwuma e me de se o de sa de ne ka ho boja ni de fusani ye o ten tin wa pon ka ka nti o monye ma nya isa is bia se kwa ye adwuma di
0: yeah
3: but ka kra o be ti ye de o ba bi o fi ba me ti ase obi wa ho anyuma o o mkeka no ho
2: supo
3: nko anka kanu ho se se bia pra kra no ntin kutum pra da bia anka ye dwabanche de asiso etwuma kuso e
0: so bitima na pra no kra se wo long
3: way aha me de ayi anka se bi e bia me nya adwuma asi kwan ho wo sensen ton eno na ye adwuma bi a
0: da bi da bi da
3: ana me din so wo hu de wetie
4: Elida
3: so FM. Won say ye dwa e fo mebi na mfi kru ha. Nte nya ya a. Na mu kru ha de. Asa ni be be nyi ma bia ba onye dwa onye dwa sase ni. Tu be ni be bia ma me de question ni efiri. Ye di a she ye tin sa na kura. Won e ba nsa bi bia gu be ma no nko anyi na so no nko aso be de ya tin nyi me nyi na. Na mi service a nkura.

0: wase atuma chechere ena mitie mu efri na wase den misro mpachopa kukuru menan kwa toko abrane kwa hu msre wada ebi ademe namne die ayinsem na wonte ye yanka hinsem yanyanisa ohine bet nasuwai na nako sa dibiaba wase misremu papa misremu niyema ekoso ewo meosi any use but na nako sa umeseji nija mebi ati ya kemu na odi kandi ya bana adiwe ya betoso adobuwa tense bedium fo yetiemu Brussels edemua yetiemu ena wesu diya yo diaba Beatrice Mensa wase abina ni ebi wa emechiamu mimi tiemu efila wase Ghana pa edie na ekoso sano ena Patrick Eze wase Ghana is working udina Ghana di wangu ena Gloria so edi bi aba wase medemu ya mitie mu dende eda sese wajibri etie yeshe live wu Facebook ena YouTube master plan engineer Kentampo communications officer Kentampo wase MPP wabesira omu sode na omu nye juma sibe bi edu no juma yo ene hiya abina febi tuwa so na ye nti
1: nai
0: akasimadu
1: yanko mantemu
0: yanko mantemu obi yaba kofi yaba abina yanko
1: enye enkentem so na no yanko enfifni mantemu na yanko dinko mo emla
0: ogestembua
1: ni kwe
0: wage maho wage boko odie
2: wacha ya dena dia che na yes nenura
0: ayo e de nyame asidi enu watu aso aboni tewama ya mantem se ne yude unnim samritwa ale yenko
2: it was on the 7th July this month ya beka ya tutu because we say say ira no nam so e manipa makoma ko enu mutu e kan o ma nipa e miensa e ne frimu ya didi nko mo ane nei e na interior minister Alhaji Mohamed Mubarak Muntaka ene obi pim ewo sefi saira no obo ene onko one the member of parliament for sefi jabo so constituency onko ya as health minister onom problem bi ta kan ene omo no ne saira no se same time okosira omo fo tunu bi ekita won nipa miensa nipa mi no a oguso a wodi ayarehwe no mame ba kan okan opo ene Muntaka ene onom problem bi ta kan do okosira omo epe bi di mo omo se ne be ya obetumi edi ato ayarehwe eso awuye no sufumu a otese a omo a abusafo omo de sia fremu so ora bo munta aka ne ko be mita aka ndo so ko omo sa be mu a eye se ayi no hututu ene hu sese bia no omehwe na omo aye se ne be ya basabasa bia so itimi ese mrt na ne kasa oni nyina mu tia wa ewu nyina no sese obehwe che police station obetumi ewo sechi taira no hon se ne be ya asinjima mapa no ebetumi abamu ewo kurum honom na no kandi twato kwa no sene se obehwe se atetrene mapa abeba so ewo asemo asie kwaba se omuya police fulti ne se se ombe katasumu maso ombehwe ama no kobia ewo asemu no maboa ama bia so atimi atoye ni nyina wiya mu kobwe mu a anfo ho eda perifo ase se asemu sie no so antimi antan kan ne mu abanse be mu ahwe se ne beya abijiye beti aba ewo sefi sayira no ene ne potemo no
0: o mekaye so gestembo ani samri moni adwuma be me na gestembo amane bo eno no western north region enwo dey efri abna yen kom finfini mantam ni
1: yen tisime na yen hye usie de bo amane se akoti ko eye kwanya ko ekwan no wo mu dia so akobɔ fom da ben na contractor ese adwuma na se kofi ma ha e wanya sa amane bo no mso da ben o sa se
3: contractor na chese adwuma da ba yi na o sa se na watati aye juma ewo so na kwa no so na asi ase no na asi ani ense se ka che nam so ama arobes die kwan no edify a ekda bi ade ache ade ase nya na bi obofa ne se afedru no ofa no pa awia ajumre obuta arobes no tuba no pa na wa ba na ju na wa ba wia a ti so uta na wia ni mo edi ni wa be jina so enti nam so ama omche se reporter ya eno ana to president asum ana federal minister so akodo ma so ya ani ora ka ti so do mu chese agbomu akoti eriko konya akokwa tempo no omba be kama ayi luko ta shen che de be ya rebuwa ama kontifo wa tezanze e kwana sha ni ntino chance bi ya ga betin ya komunika odo

0: ma ma kuma akwa de sɛ mienu de ka ɔno mienu animu ɛba cho ni pa besu ya na efiro wu ayi
1: enye bibia
0: sasa na ya memre dai ya na wɛ ho ɛwɔ kromu
1: ni
0: na ne sɛ ko gyan ni brisi ye de ahim ɛne ya meka sɛ obi ma me adana atɔ sa na obi papa adana atɔ obi nua ba obi huka ni na zu ni nyina mu no enya me pɛ na wo ye awie ma ye fa na sɛ di kan ma twɛ di ampon ba sɛ ya don dudo yin agya ne ka yin agya no ne na wabɔ ye ho waban wakurekure mu akra akra sa ma me hu di ehu yi ma me ti di ati e na don eno achi no e kwan ne mu da ho
1: odu
0: kwasan sɛ ene
1: ama busua bi mo ye ba sa
0: eye boss me ma akoma ko ensu mu
1: ama bi
0: de to so ma akoma ko aduo nunu mu 25th of the month July 2026 fie no pim mienu ni adonu nsiani kakra kra gusa ye kwa ni mo wa iya ni se drum de se ya na re ho okro mu drum de se me re timi ho sa
1: etu ye busia
0: sa se anka na na opanyi bi de se na na ya otola na me ma ne yire ne ma

0: stream ɛya nti gaza ne de ka kire abusuafo ne adofo ne obia ne se ɛya de se odi hye afri mu yayaya oba onana wofase wabusuani bi afri mu yayaya ɛya ti omunjichwa mo re na omuntena se ɛwa sumbie kwa nzu minim se nyame na ogifri omun se nimre na aso na nyame na ide because keza makase aha na anu mikase bi se so obi ko hye ne ho akomfo anase obi so obi hye ne ho akomfo anase onuma drogu a eno enye nyame hyehye
1: ate so onu na wa pe ni wu
0: yes onu na pre ni hu na wa wu
1: okay
0: yes onu na wa wu because a wu no enye nyame hyehye because wa dwun wa odim se bandi okuku ho
1: obi din ani to kashu ye twa mi so se ebia me de ma me ma e ko school na kashu ni ba me de atua ka no kashu so ama me ka sai ni press o treaty ya na edina chi police fo wo mu bank fo wo mu enti ni ban tradition din ya o se eh na se mi pa de se wanya obi ma na chichire ne wire se de chichire ne wire a se na no bi me ka sai mi chiro se me a me papa wo sokra Ghana ochinasem
0: yeah your friend impo
1: ochinasem me eche na wiye
0: yeah
1: same obi show ni them life papa o se ne yire e firi mu no se nyenyame a unim se ne papa o yare oda for mu
0: wow